Chino. Is it a undi nos kachus drop ng amita ya upidushi mes. Okay, lagam yung bike sa akin sa ki. Isa kita Santa Lucia by night, isa kita George Baker selection.